ko kujigo torje lago nalia pada ha one go ada nigo dig at nan set n khan da ha gehigit aise hajo eya danil ego hot o eya chilan khan da ha ni da nigo chida has a ko japa ha ne ko e belash la e di parasite wal yehigi yes e as nako a hot o e bits ado bidil nahta ne dij iyan do